0: 92.7 FM का गया दौर सीरीज 93.7 FM के दौर ट्रेनिंग सीजन फॉर यू दैट्स अ दुआ लीफ ऑन 17 मिनट्स एट 8 o'clock बाय द वे दैट सॉन्ग इज ब्रॉट टू यू बाय Big shout out dog bigati salasa swag sa bulsa. Last hour na ng ating program mga sweethearts. Ngayong umaga ito ng Friday. Ah, kumusta ang sitwasyon dyan sa inyo? Kumusta na ang sitwasyon? O dyan sa inyong pinagtatrabahuhan. Kakalanding nyo lang ba sa inyong mga pinagtatrabahuhan sa mga oras na ito? Hindi ba naman sa inyo nag-start na magtrabaho? Hindi ba naman sa inyo? Petix-petix muna. Sa iyo pa kaayo. Pagandang umaga sa mga nasa opisina pero nagme-makeup pa. You know, yung mga tipong hala, sige, update muna sa inyong mga social media accounts. Magandang morning. Yung mga nasa mga tindahan pero wala pa masyadong bumibili, sige, update muna, selfie muna. Para pang update natin sa ating mga social media accounts. Jason Steel pa rin ang inyong kapiling hanggang alas 9 ng umaga ha. Hoy, naminaw ka roon ang mga taga-Kanituan. Magandang umaga po sa inyo. Ito, traffic daw dyan ha, sa may Kanituan Road going to Pagatpat. May heavy traffic. Matindi. Galing yata ito kay HPG Jerry. May daw nagkakamali, ano? Yeah, maraming silabat. Good morning! Shoutout sa mga taga-Patag Zone 2 sa kanya mga anak at apo. Hindi magsasawa makinig at sabay tumawa. Yan si Marilyn Olario. Good morning, Marilyn! Thank you so much for listening. Kaya din, sabi ni HBG Jokesap, heavy traffic sa may Kanituan. Going to Marlags. Uy, talaga naman. Nagsisimula na yung mga build-ups dyan. Ano? Oh, sige. Yung mga magbibiyahe, alam nyo na yung mga kalsadang binanggit ko, ha? Kung dadaanan nyo yan, umalis kayo na maaga para hindi kayo maipit sa heavy traffic. 18 minutes after 8 o'clock, pause for a break. Pabalik ba tayo with more? Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Padayo na sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Hardcore.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM kagayan di oras siri 93.7 Thunder FM mungkin on 8:31 minutes na magkalipas ang alas 8 ng umaga. That's a new guy for you, Blue. That was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Ito na nga, nasa kita na tayo ng ating last hour, mga sweethearts, ha? Namin, abangan natin. Naku po! Bagong winner na naman. Na mananalo ng bugas at groceries, ha? Ang inyong mapapakinggan. Sino kaya yun? Baka naman ikaw na yun, ha? Sweetheart, kaya naman manatili nang ikinig. Demsoy Robles, brother! Good morning! Maraming salamat. Talaga nagsisimula ang araw natin, ano? Sa Hard FM, dagang salamat. Sa lahat ng mga drivers natin, magandang kumaga po sa inyo. Namin ay isa-shoutout ko kayo isa-isa, ha? Alright? 31 down 8. Ito na muna ang sitwasyon pa ng ating mga kalsada sa tibuok CDO.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, magandang umaga.
2: Magandang umaga rin sa iyo, Jason. Kanina, galing po tayo ng Bloomingdale, Lipunan. Kasi may pasahero ihati dito sa banda po sa uptown. Diyan po sa banda po ng Kanituan, intersection papunta po ng Marlags, Jason. May heavy traffic diyan, both sides, kasi may hinukay na ano, Jason, sa daan, sa gitna ng daan.
0: Bulawan?
2: May hinukay na po na para papunta po ng isang private na subdivision.
0: Akala ko Bulawan eh.
2: O, private na subdivision, Jason, may hinukay na posto ng tubig.
0: Ayun! Akala ko Bulawan.
2: Kaya matindi ang traffic hanggang sa ngayon, Jason. Nakakarating kami ni Ma'am papunta po ng uptown. May kaluwagan pa naman po dito sa banda po ng uptown, Jason.
0: Ayos. Saan bagay ka na ng uptown ngayon?
2: Dito sa banda po ng isang tinatawag na si Palco.
0: Okay, sige.
2: Kasi si maingati po ako si Ma'am.
0: Alright. Sige, ingatan si Ma'am, ha? At ingatan ang iyong pagmamaneho. Maraming salamat sa iyong report, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
2: Ayan ang latest sitwasyon ng makasadang nadaanan ko ngayon. Hagpasada, Group Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung freska tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng freska tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
1: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Get it on with the Morning Rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: 92.7 FM kagayan the Oro City 93.7 FM bukid on we get 44 minutes at 8 o'clock it's open line for you Taylor Swift marami namang napapatiktok na naman diba di po napapasayaw dyan magandang umaga po sa inyo sige exercise pa more diba makinig lang kayo sa Hard FM kami na po ang bahala sa inyong balik alindog program diba kung wala kayong time para magsumba, makinig lang kayo sa Hard FM. Sigurado mapapasayaw kayo sa inyong mga favorite music. Magandang umaga, mga taga Gogon Public Market. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kamusta po kayo dyan sa loob ng Gogon Public Market? Marlong RM Station, galanog-lanog yahapon ang kanilang monitor, no? Kaya maayong buntag. Kamusta naman mga sabaw nato diha? Diba? At lahat ng mga iba pa mga tindahan katabi niyan. At lahat ng mga tindahan na naka-Hard FM sa bandang itaas niyan ng Novo Department Store. Magandang umaga! Maraming salamat po sa inyo. Paglalabas ka naman ng ano tawag dito? Ng Gogon Public Market. Aba, papunta sa may Usmeña, SMK Ukay-Ukay naman. Sasalubungin ka na ng kanilang naglanog-lanog na radyo. Magandang umaga sa inyo. Sa may bandang kaliwa naman dyan, nakabaksan actually eh. SMK Ukay-Ukay yan ha. O, yan po yung lugar na yan. Tapos, aba, eto naman ang Kevin Enterprises. Nako, mula madaling araw pa lamang, naka-Hard FM na. Good morning sa lahat ng mga magagandang nilalang dyan sa may Kevin Enterprises. Say pamahaw diya. 8:45. Para sa, para mamigay naman tayo ng bugas at groceries. Ito na, grasya na naman. Roleta! Pili na! Ang aming studio, ha, nasa may Bamenta Boulevard lamang. Carmen Ilaya, abay lang sa West City Centrals. Kung makikita niyo po yung FICO Admin Building. Nasa 5th floor kami ng FICO. Hoy! Kamamanan! Okay, buna tayo sa Dropbox ng Kamamanan. Ayun. Okay, buna tayo. Ang address, Ramonal Village. Kamamanan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula dyan sa may Ramonal Village sa Kamamanan, George Abesha Jr. George Abesha Jr., congratulations. Mapupunta ka dito, dali. Magdala ka ng ID para maklaim mo na ang iyong bugas at ang iyong grocery. Samantala, ito pa yung mga nanalo pa ng bugas. Oh. Si Joben Raagas ng Bunbon. Joben Raagas ng Bunbon, congratulations sa kadaog sa gang bugas at groceries. Ganun din si Lorna Bismanos. Lorna Bismanos ng Kamamanan. Marlene Uba ng District 2 Consolacion. Marlene Uba, nakadaog sa gang bugas at groceries. Armel Harlata ng Bunbon Zone 6. Armel Harlata, congratulations. Nakadaog sa gag bugas at groceries. Raymond Burlat ng NHA Kauswagan. That's Raymond Burlat ng NHA Kauswagan. Nakadaog po ka. Hinadali, yung mga pangalan binanggit ko. Mga winners ng bugas at groceries yan. Sabayin niyo, ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inihating sa atin ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. 8:47, oras ating sa atin ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ba tayo with more? Standby lang ha, mga sweethearts.
1: Heart 92.7.

92.7 FM kagayan de oras city 93.7 FM kaginon. Hey, we get 4 more minutes before 9 o'clock. That's a cup of joe for you. Ano pa nga ba? Magpapaalam na ako. Pero bago ako magpaalam, sisingit ko muna lahat ng mga sweethearts natin, ha? Yung mga nakatutok sa atin sa may buntong piot kamamanan. You know, lagi pong naka-hard FM yan. Ang kaparoon sa family shoutout natin. Thank you so much for always listening. Karatayin kina Mamelisa Robete. Magandang kumbaga po kina Sir Jimmy Coloso. At syempre pa, yung kina Mam Rosa Olandas Macha. Yung mga naka-follow sa aking Facebook page, Jason Space Hard FM. Sinashoutout ko po kayo. I-inbox nyo nga ako. I-message nyo nga ako. Para masave ko yung mga pangalan nung palaging gusto magpa-shoutout. Lalo yung sa may bahagi ng Bukidnon. At daming gusto magpa-shoutout dyan eh. Ha, sige na, i-follow nyo po ako at i-message, i-inbox sa akin. May mga tropa tayo dito eh. Na nakalimutan ko na kasi, natabunan na yung mga comments. Okay, so siyempre, huwag nyo rin kalimutan na ba, unang-una, gawin natin, i-follow din natin ang ating mga pages. Hard FM 92.7 Dash Cagayan de Oro City at Hard FM 93.7 Dash Bukidnon. Ayan, dalawa yan. Okay, so follow lang tayo ng follow. We get 3 more before 9. Ano pa nga ba? Si Georgia po at saka si Dr. Hard para naman sa ating mga love songs yan. Yan po ang ating music from the heart hanggang alas 11 naman ng umaga. Love Until 1, it's Harvey Stone's Block. And of course, 1-3, George Rebound. At alas 3 ang hapon, ako naman yan, ang aking pagbabalik. Tapos alas 7 ng gabi, Hardlines tayo, ang ating shout-out ng live on air. Yan po yung ating program block for this Friday. Maraming salamat po. My name is Jason Steele. Uy, meron akong kasabihan. Di bali na maging single. Oy, ito ha, di bali na maging single. Huwag lamang may jowa na feeling single. Pagdating mo nga may jowa ka, wala. Paita. Have a great Friday, mga sweethearts. Padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Karamihan ng mga Pilipino ang kumpiyansang makakatanggap ng patas na paglilitis sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Batay sa pinakauling survey ng Social Weather Station, 44% ng Filipino adults ang naniniwalang magiging patas ang paglilitis sa ICC. 27 ang may kaunting kumpiyansa, habang 29% naman ang makakapagpasya. Lumabas din sa pag-aaral na Mindanao ang may pinakamataas na antas na mga Pilipinong sumusubaybay sa mga kaso laban sa dating Pangulo. Gayunman, naitala rin ang pinakamababang antas ng kumpiyansa sa patas na paglilitis sa Mindanao sa +3 net confidence kumpara sa +27 sa Balanced Luzon na may pinakakaunting respondents na sumusubaybay sa kaso. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro 93.7 Hearts FM Bukidnon. Good morning, good morning, sweethearts. It's a beautiful Friday. Every gissing is a blessing. And ganda, ganda ng panahon. Hindi masyado mainit. Sana hindi na matuloy sa ulan. At tayo, matutuloy tayo. Nagagalas 11 po ng umaga. Welcome, welcome po. Dayon, dito po sa ating programang Music from the Heart. And you know what day it is? It's a Friday. It's the 18th of September. And it is a kinky one. Pagsasaluhan natin ang isang kinky Friday. Oh, si George at si Dr. Heart po ang sasa inyo. Kami po ang magbibigay din ng mga talakayang galing din sa inyo because we're gonna be exchanging thoughts this morning together with our question of the heart. Dahil nga kinky, ano? Sige nga, sige nga. Let us know ano o kailan ang best time for intimacy. Hala. Kailan nga ba ang best time? Ano ang best time for intimacy? Oh, sige, given na sa isang araw, 8 hours kayo nagtatrabaho, something like that. Let's give each other. mga exchange of thoughts. Text us at 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page po natin, ha? Hearts FM 92.7 - Cagayan de Oro City. 9:14 on the clock. Claire Marlowe now. Till they take my heart away. This and more. Dito ka lang. Walang iwanan. Walang iwanan. Sa Hearts FM. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7.
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
2: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong eskwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel, Causwagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins. Planning a special occasion or celebration? Relax! Sa Ophelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos, 380 pesos, at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters. Buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagendioro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 9:32. And the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. It's not too late kasi simula pa lang natin for you to hop on this King K Friday edition ng Music from the Heart kasama si George and Dr. Heart hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Dayon! Uy, nakapag-breakfast na ba ang lahat? Uy, Mia na ko eh. Masarap mag-something init ngayon eh kasi medyo malamig ang panahon. Medyo landong sa gawas. Sarap maglakad-lakad. Unta di mulan. Anyway, sweethearts, to those of you who just tune in, our question of the heart in Kinky Friday. Ano nga ba ang best time for intimacy? O yung usapang tambid-tambid? Ano nga ba? Kailan nga ba? May best time nga ba para dyan? Sige, you tell us. Sa mga hindi pa nakapag-text, ha? Sige, text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin, you can message or comment to po sa post natin. Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Basa muna tayo ng mga mensahe dito. Hello kay 7001. Shout out sa mga taga-Patag Zone 2. Hi kay Ate Marilyn Olario. O sa kanya mga anak at apo. Good morning. O na walang sawang nakikinig. Ay, kalamian na oy. Dagang salamat. Ito yung mga taga-Pearl Travelers Garage Ceramic Car Coating. 3909. Good morning, sexy pretty George. Gusto ko yun. Hi. Oh, hi kay Sir Kenneth. Never ever let me. Kay Sir Bernard. Kay Sir Marlon. Kay Sir Gilbert. Kay Kuya Alan. Kay Ate Liza and Lodi Lia. Nagang salamat Sir Ron. May buntag ha. Thank you for always tuning in. Eto na. Nag-aabang ako sa inyong mga thoughts ha. Yung text line ba nakuha ninyo? You should. Para maka-text kayo. Oh, sige, one more time. 0917-1579-927 at 0961-8924-927-934. I'll be right back. More of your favorite love songs at Chikahan. Chikahan tambid-tambid. Dito lang yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo!
3: Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
9: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
10: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
11: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
9: The best ang mga music sa Heart FM.
11: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
12: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagendi Oro 93.7 Heart FM Bukidno 948 Sweethearts, still you're locked and stuck dito lang sa Heart FM, ang music from the heart, kasama si George and Dr. Heart hanggang alas 11 tayo ng umaga, na tayo ay, you know, on a kinky mood. Mm-hmm. Dahil kinky Friday. Good morning, Dr. Heart.
1: Good morning, George. Naku, napakasarap ng weather ngayon.
0: Oh, nga eh. Pansin ko, hindi
1: pero hindi ko alam kung ano pa. Haze pa rin ba yan? O talaga makulimlib na tayo?
0: Abay, yung haze naman na ay parang
1: wala na siguro, ano, di ba? Oo.
0: Pero sa panahon na siguro ito. Kasi nga, kahapon din, medyo, di ba?
1: Medyo nagsishower-showers. Ika nga.
0: Nagshowering-showering kahapon.

0: Inan yung dalawang mata, ayan, apat na mata pala.
1: Ay, apat na, oo.
0: Pinagkatinginan yung mga mata ninyo, di ba? Tarang, gawa ganun-ganun. Makuha ka sa tingin.
1: Agoy. Alam na, pag makuha ka sa tingin.
0: Sige, ano kaya para sa inyo ang best time para sa intimacy na yan, ha? Tingnan natin yung mga reaction ng sweethearts natin, George. Ang parami ng parami. Lady M, good morning sa'yo. Maraming salamat for listening and sa lahat din ng heart natics.
1: Ay, gusto ko yan. Hello ulit ha sa mga sweethearts natin sa Pearl Traveler's Garage, Ceramic Coating. Ayan, magandang umaga and thank you kay Sir Kenneth, Sir Bernard, kay Sir Marlon, kay Sir Gilbert, Kuya Alan at Eliza and Lodilia. And Sir Ron, magandang umaga.
0: Ayan, Sir Ron, good morning. Ayan, hello naman kay 3299. Mga taga makasandig ito, always daw nakatune in. Sabi niya, I love your music. Matsalam. Salamat sa inyo.
1: Thank you, thank you. Sabi ni Lady M, Dr. Hart, may pahabol siya eh. Sabi niya, depende kung both ay hindi busy. Pwede naman siguro pag-usapan kung kailan. Gagawin ang best time for kinkiness. As long as you have, siguro time ito.
0: Time yan. Yun ang pinaka-importante. Dapat talaga may time sa isa't isa.
1: Correct, oo. Kailangan ng oras talaga.
0: Oo naman. Maglaan ka ng oras dun sa partner mo.
1: Kasi sabi nga, aanin ko naman yung bulaklak, aanin ko yung tsokolate, aanin ko yung mga... yung pagkain pwede. Pero kasi iba yung feeling kapag may kasama ka talaga.
0: Mas gusto ko yung nagbigay ng bulaklak at saka yung nagbigay ng tsokolate.
1: Di ba? Ang sarap sa feeling nun. Mm-hmm. Ang sarap sa feeling.
0: Ayan, Galbanaan, good morning. Good morning sa inyo dyan. And sa lahat ng kanyang MyPak card members. Ayan, maraming salamat. Sabi niya, all the time is the best time for intimacy.
1: Ah!
0: Wow.
1: Uh-huh. Oh, sabi naman ni Ate Susan Kake, good morning. Always listening sa inyong station from Vinisajay Agri Supply, Carmen. Oh, Vinisajay. Ayun, thank you, Carmen Market. Ay, na-meet ko to si Ate Susan
0: kahapon. Nakandami nakikinig sa atin dyan.
1: Oy, thank you, Ate Susan. It was nice meeting you.
0: Ayun. Alright, oras natin, 9:52 na po ng umaga. Keep your messages coming, ha? Sige, punuin nyo kami ng mga mensahe ninyo. At ano po ang reaction ninyo? Ano nga ba ang best time for intimacy? Do text us through our text lines 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
1: At kung kayo'y online, share na din ang inyong thoughts sa ating Facebook page, comment, or you can message us ha sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
0: Alas 9:53 na po ng umaga. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart po.
2: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagen di Orobe 93.7 Heart FM Bukidnon 1018. And that time check is brought to us by GCash. Magload na sa GCash G-Load. Daming pa bonus. Dibitin kagaya dito sa Heart FM, hindi talaga mabibitin. Ang daming-daming pa bonus. Abangan mamaya, mamimigay kami ni Dr. Heart ha, ng ating The Prices Rise Overload. Ang dami na natin mga nabigyan ng biyaya. Baka naman ikaw na yung susunod. At hindi lang biyaya, because love songs at chikahan. Ngayong Kinky Friday, Dr. Heart. Ano nga ba o kailan nga ba ang best time for intimacy?
1: Sakto yung pinag-uusapan natin ngayon kasi napakalamig ng Friday.
0: Oo nga eh.
1: Medyo gloomy, di ba?
0: Baka may magsagot. Ngayon na.
1: Ngayon na, agad-agad.
0: Eh, sabi diba? Nga na, oo. Sabi nga nila kapag, you know, you're in the mood.
1: Mm-hmm.
0: So, anytime daw.
1: I'm in the mood for dancing, romancing. Ganun yun eh.
0: Alam mo, may isa pa akong tawag dyan sa intimacy.
1: Ano?
0: Bebe time.
1: Ay, bebe.
0: The best time for bebe time is...
1: Akala ko, hoy.
0: Ay, pwede din.
1: Hoy.
0: Hoy.
1: Hoy na lang, hoy.
0: Galit pala yun eh. Diba? Well, syempre, Dr. Heart, that is very essential sa relationship, ang intimacy.
1: Yeah, kailangan yun. Dapat hindi nawawala yun. Huwag lang sobra.
0: Oo. Alam, yung intimacy naman, hindi naman ibig sabihin nun, you know, the deed.
1: Uh-huh.
0: But it's the closeness at yung how you, you know, get in touch talaga with the person.
1: Ayun.
0: You know, the touch, physical diba? Touch.
1: Ano yun? That's one love language, di ba?
0: Yes.
1: Physical.
0: Physical touch.
1: Touch.
0: Ayun. Touch by touch.
1: Sige, pabot nyo sa amin. Ano po ang mga komento ninyo dun sa ating question of the heart? Kailan nga ba ang best time for intimacy? Para dun sa partner. Ay, ito ha, para dun sa mag-ano talaga.
0: Yes,
1: naman dun sa mga
0: yes.
1: underage na.
0: Yes naman. Oo. Alam na natin yan, ano, kayo ha.
1: Again, yung mga text lines po natin, 0917-1579-927 and at 0961-892-4927. At sa mga online, George.
0: Heart FM, 92.7 dash, Kagayan de Oro City.
1: Yan, shoutout natin yung mga nasa Balubal ngayon. Good morning po sa inyo lahat. Diyan po sa may RJ Barbershop. Diyan po sa may Purukwan. Ayan, this coming from Lean. Maraming thank you for listening.
0: Happy listening. Hi din kay 6107, ha? Oh, good morning. Punta tayo dun sa ating, ano, Dr. Heart, sa ating post sa Facebook page.
1: Okay.
0: Sabi dito ni Ate Marifel de Quito Ahes, sabi niya, for me po, ha? Pagkagising sa umaga. Parang jingle lang ng heart.
1: Talaga naman.
0: Ikaw talaga, Ate Marifel.
1: Yung iba nga, iba hindi pagkagising sa umaga eh.
0: Oh.
1: Meron dyan, nanggigising.
0: Nanggigising. Good morning. Good morning, ganun. Oh.
1: Ayan, Renessa Daca, si ano to?
0: Si Sarah D.
1: Good morning sa'yo. Ayan.
0: Hi, Ate, Ate Susan Kake, maayong buntag. Always listening po sa inyong station.
1: Ayan, maraming salamat. Sige, message nyo kami ha, dun sa ating Facebook page. That's Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Meron pong post dyan yung ating question of the heart. Mga taga-Kauswagan, dyan po sa may The Laundry Hub. Maraming thank you
0: Happy
1: for listening.
0: Happy morning. Hello po sa inyo.
1: Oras natin, 10:24. We'll be pausing for break and we'll be right back for more. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load?
4: Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash! Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus! Tibitin!
6: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Kaganti Auto City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. We got 36 minutes after 10 o'clock.
1: And that time check is brought to us by XL Makaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
0: Kasama niyo pa rin ang tambalang George and Dr. Heart right here in our program. Music from the Heart. And a great Friday. It's a kinky Friday.
1: Kinky. Medyo naughty.
0: We're saying hi ha sa yung mga nagpapa-shoutout sa atin. You may text us through our text line 0917-157-9927 and at 0961-892-4927. Eto na nga, batiin natin yung mga nakikinig sa atin. Of course, dun sa ating online application, George,
1: yes.
0: Right?
1: So, yung Heart FM Philippines, if you are an Android user, go ahead and download and search rather Heart FM Philippines and download and wherever and anytime, anywhere, pwede nyo na kaming mapapakinggan.
0: Whenever and wherever you are, yeah, dala-dala nyo ang Heart FM.
1: Kahit nasa Mars
0: ka ngayon. Diba? Yes. Kahit nasa cellphone, napapakinggan po tayo. And of course, ang isa dyan sa nakikinig sa atin, si Romina Celeste Orsine Gomez.
1: Hi, good morning.
0: Si Romina po.
1: Hi, Romina. And friends. Ayan, yeah. Maraming salamat. Thank you for always.
0: Ang layo ha, nasa Cavite yan.
1: Oo, diba?
0: Oo. Yan. Hi sa inyo. And of course, Ma'am Joyce also.
1: Good morning.
0: Maraming thank you. At syempre si Papa Runa.
1: Yes, ang buong Gomez family. Yeah.
0: Thank
1: salamat.
0: You so much. Oras natin, 10:38. Ito ang daming mga messages dun sa ating text line. Yan, mula kay 9345, sabi niya, kalami ba sa music, uy? Talaga naman. Sabi, hello, Heart FM. Hi kay Dr. Heart and Sweetie George. Ayan, Ate Carla Toledo here. Siyempre, buong Bloomingdale Zumba Mommies. Hi po sa inyo.
1: Ay, congratulations nga pala ha, Ate Carla.
0: Bakit? Ano meron?
1: Oo, kasi kahapon may event sila. Nakita ko. Mm-hmm. Bigo.
0: Talaga? Ano bang ginawa ni Ate Carla dun?
1: Meron silang pa-free Zumba kasi anniversary.
0: Ay, talaga? So, ng Zumba Mommies?
1: Ah, hindi ko lang sure kung Zumba Mommies ba yon. Basta may anniversary. Uh-oh. Diyan sa may, ano din, sa may Ipunan area, doon sila kahapon. Dahil anniversary.
0: Ayan.
1: Anong isang ano, establishment?
0: Ah, okay. Dyan. Sa isang establishment. Yes. Ayan. At syempre, bati na rin natin mga taga-Kauswagan. Maraming thank you for listening sa atin. The Laundry Hub. Thank you. Good morning po sa inyo lahat.
1: Thank you. Yung mga eateries dyan sa Kauswagan, mm-hmm. Naku, nakikinig din sa atin yan. Dr. Hart, meron tayong ano dito sa ating Facebook Messenger. Ay, eto sabi ni Ate Gigi Hazel kay Tuna Ming, walang iisang best time para sa intimacy.
0: Walang ano daw?
1: Wala daw iisang best time.
0: Wala. So anytime, ika ka?
1: Anytime. Sabi niya, nakadepende ito sa inyong dalawa.
0: Ayan.
1: Ah, kapag pareho kayong relax at walang iniisip na ibang obligasyon.
0: Ayan.
1: Kapag pareho kayong may gana at komportable. Mm-hmm. Para sa iba, gabi bago matulog, ang pinaka-romantic at private. Para naman sa iba, umaga dahil mas relaxed at may energy.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang pinaka-mahalaga, may consent, privacy, at walang pressure sa kahit sino.
0: Ayun. Ang programang ito ay SPG. Strictong patnubay at gabay ang kailangan. Shoutout sa mga taga Simplicity Vulcanizing and Car Wash dyan po sa may para makabalan.
1: Good morning. Batiin lang din natin, Dr. Hart, ay kinig yung mga taga ANC Fire Extinguisher Trading.
0: Mm-hmm.
1: O dyan sa may NHA Phase 1 Kauswagan. Hi sa owner na si Ma'am Cham at kay Sir Andel. Maying buntag, coming from 4866.
0: Ayan. Eto naman mula kay 6076. Sabi niya, good morning, Dr. Hart. Pa-shoutout na from Regency Iponen. Ayan. Ay, magpipikel na ba?
1: Ay, gusto ko yun na pipikel mo.
0: Sakit pa ang kalawas.
1: Parang napalaban ka. Nauso yan ngayon.
0: Oo, nakatatlong set yata.
1: Uy, wow.
0: Pero ang sarap sa feeling, ha?
1: Yes, alam mo yung yes.
0: Ang gaan-gaan ng katawan mo. Yeah. Yung mga pickle pati, buddies natin dyan. Kahit sa inyo. Pickle buddies. Meron akong pickle buddies.
1: Pickle buddies. Pickle buds.
0: Mga kapikol.
1: Gusto ko yun.
0: 1120, hi to you.
1: Good morning.
0: 1120.
1: Good morning.
0: Sige, keep your messages coming again. Our question of the heart for those who tune in late. George.
1: Ako, kailan o ano ba ang best time for intimacy.
0: Abakan namin yan, inyong mga sagot, inyong mga reaction at ang inyong POVs. Yun po sa ating question of the heart. 10:42 is our time. We'll be pausing for a break. We'll be right back for more. Just keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasahang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kaganti Auto City, 93.7 Heart FM Bukidnon, Joel Lamont. It's Victims of Love.
1: Hi.
0: Hi. Going back to the 80s music.
1: No.
0: Sarap pakinggan, ano? Yung mga ganyan.
1: Yung mga
0: nare-reminisce natin. Yung mga panahon na we're doing intimate moments with someone.
1: Alam mo yung mga intimate moments. Oo, yung intimate moments kasi, eto makumpara ko lang konti. Yung ngayon at yung dati.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon kasi parang busy, di ba? Ang busy nating lahat. Parang,
0: ganun.
1: Parang kung may panahon ka man, oh, aminin natin, mga isa or dalawang oras lang. Kasi pag-uwi mo sa bahay, gano'n may mga... Yung dati kasi parang...
0: Yung mga bagay na yan, George, dapat pinaglalaanan ng panahon yan.
1: Correct.
0: Di ba?
1: Yun na nga. Oh, yun na. Kasi sabi ng mga, ayun o, sabi ng mga listeners natin, ang best moment talaga for that is when you are relaxed.
0: Uh-huh.
1: Parang wala kayong iniisip. Ibang bagay.
0: Ay, yung hindi ba init ang ulo, di ba?
1: Oo.
0: Walang iniisip na problema.
1: Oo.
0: Kalingayahan.
1: Ito, sabi nga nila, dapat ang digmaan ay hindi sa...
0: Hoy!
1: Ang digmaan ay dapat
0: ano?
1: Ay dapat dahil sa pagmamahal.
0: Ayun.
1: 'Di ba? Sabi nga tayo ay mga sundalo ng pag-ibig.
0: Talaga. Yan dapat.
1: Yes. Oo. Nalusok.
0: Nako naman. Ay, pa-shoutout daw ni 8829, yung kanyang asawa na bago lang doon ako manuglapa.
1: Okay na. Yan, diba?
0: Hi kay Ping Ping. Yes.
1: Oh, good morning. Ito ay kay mula kay Chokens. Oh, Kagata of Don Carlos, Bukidnon.
0: Mga taga Don Carlos pala ito. Lakas-lakas natin dyan sa Bukidnon.
1: Oo, buyag-buyag.
0: Patingin na rin natin mga taga Maramag Bukidnon na lagi nakikinig po sa atin. Siyempre, yung mga nandyan din sa may Quezon, Bukidnon. Ay,
1: good
0: lakas,
1: morning.
0: Lakas.
1: Good morning. So si ano, speaking of Quezon, Bukidnon,
0: mm-hmm.
1: Batiin ko lang din kasi lagi nakikinig yung nasa assessor's office.
0: Ay,
1: si Ma'am Nenet Leonardo, good morning po.
0: At syempre, nakikinig din dyan yung mga tagas Gabi SFB MPC.
1: Yes! Yeah. Sila Ma'am Marlene, maayong buntang.
0: Alright, mga taga to, mga taga Green Taxi din nakikinig sa atin, ha. Good morning.
1: Good morning.
0: Si John Ray Alarma. Ayan, Captain Chick Boy. Talaga naman. E kaya pala naging top 1 driver. Galing daw sa kanyang sidekick na si G-Man na taga Ilaya Carmen.
1: Good morning. Ingat sa biyahe, ha. Ito si 3002 Dr. Hart. Sabi niya, for me po, ang totoong best time ay kung kailan pareho kayong hindi pagod. Relax at may sapat na oras at walang abala. Mas malaga kung magkasundo kayo ng partner mo. Maayong buntag. Thank you, thank you.
0: Ayun na nga, eto na. Mas gusto ko pakinggan to pag, ano, pag lumalabas na yan kasi ibig sabihin yan, mamimigay na tayo ng bigas at ganun din ang groceries. The price is rise overload na. Kaya lagi na inyong bantayan pag mutingog na na.
1: Correct.
0: Bilhin na ang truck. Bigas yan.
1: Biyaya po yan.
0: George, paikot tayong ruleta. Dito natin malalaman kung saan manggagaling yung winner natin para sa programang ito. At syempre, pag natawag yung pangalan ninyo at naging winner kayo, claimer prize na agad dito po sa 5th floor ng FICO Admin Building and that's at Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City. Tumigil sa...
1: Barangay Carmen! Silingan!
0: Alright, eto na. Muna tayo, George, mula sa Dropbox ng Barangay Carmen.
1: Eto na, ang aking nabunot ay ang kanyang address ay Barangay Carmen lang.
0: Aha.
1: Congratulations sa May Ann Fuentes.
0: May Ann Fuentes ng Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Congratulations, ikaw ang winner natin para sa ating The Price is Rice Overload sa programa ni George at ni Dr. Hart. Dali na agad ha, claim mo na agad ang iyong papremyo. At syempre ang ating The Price is Rise Overload.
1: Ay, hatid po sa atin ng Kevin Enterprises where every piso gets more value.
0: 2 minuto bago sumapit po ang alas 11 ng tanghali. Magbabalik pa kami ni George. Final set dito sa ating programang Music from the Heart on 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. Play!

0: Baby, now that I found you, I won't let you go.
1: Baby.
0: I'm gonna lock you in my arms. Diba? Niya, kaikyas pa ka na.
1: No. Na, paano kung sinakal ka ng yakap at halik?
0: Ay, ganun.
1: Sarap naman yun.
0: Nako. Sige na.
1: Nako, eto ng oras.
0: Eto ng oras para mag-ano na kayo. Mag-moment.
1: Pwede. Diba? Hello po kay 1919, ha? Naglanog-danog mo sa kugon.
0: Ay, talaga? Ooh, grabe. Kusog kaayo mo sa kugon, galanog-lanog. Hay nako. Sige, pakusgun. Bagyo natog maayo ang Heart FM, mga sweethearts, ha? Para di kita maisahan.
1: Oo, totoo.
0: Ay, na-slide ko.
1: Kuska, Jude. Kanang ano ba?
0: Una.
1: Maburyong yung katabi ninyo.
0: Ako nga din nagtataka eh. Kahit saan ako pupunta, may naka-Heart FM. Yes. Pero bakit ganun?
1: Oh, ipagdasal na lang. Ay, si Sir Efren Mayan pala ito.
0: Ay, ganun.
1: Sir Efren Mayan, bunta.
0: Speaking of kugon, ha, dyan po sa may SMK Ukay-Ukay. Okay, ayan, talaga, lakas-lakas natin dyan. Galagubugin na, di ha?
1: Oo, yung ano din, yung Novo Department Store.
0: Mula noon hanggang ngayon, pinupuntahan na nga daw sila eh, pero ayaw na talaga nila. Heart FM lang daw talaga sila.
1: Ayaw, di ba? Thank you for the love.
0: MNR Taxi, dyan po sa may Makabalan, Cagayan de Oro, ha? Ano to? Altoda. Ito siguro yung grupo nila. Altadoa. Ngayon, kay Sylvian Val Sabido ng MNR Taxi.
1: Oh, we'll take note kasi ano yan, sasali sa ating.
0: Ay, yung sasali natin yan.
1: Sasali natin yan. 8829 naman, shout out sa Task U Eatery dyan sa may Don Carlos Bukino. Naglanog-lanog ang Heart FM.
0: Ayan.
1: Tagang salamat sa lahat ng mga eateries na kami po ay naka-background ngayon. Mm-hmm. Sa mga customers, ayan, maraming salamat.
0: Si ano daw, Jokens Kagata. Oo, ng Don Carlos. Uy, pa-familiar to. Kano-ano mo, Jokens, yung mga hagata sa Turil, Davao. Ayan. Related ako dun.
1: Ay, hala. Malay mo. Agu.
0: Oo nga.
1: Long lost relative.
0: Oh. Ayan. Ito naman, mga taga, ano nga tawag dito? Yung grupo dun sa Kitkay? Kitoda.
1: Kitoda
0: Taxi. Maraming salamat for listening.
1: Ito naman. Sige. Sabi ni Demsoy Robles, Dr. Heart, best time of intimacy sa umaga. Yung daan-dahan mong ginigising ang katawan niya.
0: Ay!
1: Habang nakapikit pa siya.
0: Yan na yata yung sinasabi ko kanina, Demsoy, na nanggigising.
1: Ito sabi pa niya, habang nakapikit pa siya, daan-dahan kang dumidikit, hinihimas, hinahalikan, pababa, hanggang sa magising siya sa iyong paghawak.
0: Ang programang ito ay SPG.
1: Sabi pa niya, hindi pa siya magkatulog ulit dahil sa iyo. Parang unang kape na hindi mo nais na tapusin.
0: Ay! Kape ka ba?
1: Bakit?
0: Kasi pinapainit mo ako eh.
1: You care na, man.
0: Mga Tagaluyong Bonbon o Paul, hi po sa inyo. Happy wedding day sa akong brother siguro ito. Brother. Ayan,
1: congratulations.
0: Si Gina Branilla Ravides. Sa iyong brother.
1: Yes.
0: Wala na tayong oras. We're going to wrap up the show. George.
1: Ayan, best time. Ako, sabi nga ng mga listeners natin, kapag nagkasinabot ang duha, then doon na mangyayari ang tinatawag nating intimacy.
0: Ay, talaga. Kanina sa pagbukas po ko pa lang ng mikropono, sabi ko, umaga at tanghali. Bahala kayo. Depende sa inyo. Di ba kung saan kayo komportable at gawin yun. At syempre, dapat siguraduhin lang talaga na privado. Diba?
1: Yes, totoo yan.
0: Huwag naman in public kasi meron iba, hindi na nakakatingin.
1: Ay, huwag ganun.
0: Ah, di ba?
1: Do it private.
0: Do it privately with your special someone. And treat it with all respect.
1: Di ba? May pahabol tayo, Dr. Heart 2973. Number one ng Heart FM sa heart namin, mga Grab Taxi.
0: Wow!
1: Good morning!
0: Ay, talo na daw ang...
1: Ayun na nga.
0: Ko, sorry, hindi ko... 2973, hindi ko mabanggit, ha?
1: Dagang salamat.
0: Sumunamang good, ha?
1: Ayan naman ay narinig din natin mula naman sa kanila.
0: Grabe, lahat doon ng Grab Taxi naka Heart FM. Salamat 2973 ha sa iyong feedback.
1: Correct.
0: Maraming salamat. Wala lang tayong oras, George. Tayo yung magpapaalam na dahil susunod na si Harvey Stone. 11 down till 1 o'clock in the afternoon. Babalik ka mamaya.
1: Mamaya, launa hanggang alas 3 tayo ha. Mag-date ulit tayo.
0: Ayan. Alright, maraming salamat sa mga nag-participate. Doon sa ating question of the heart, nagpahayag ng kanilang views and opinion at ganun din ng kanilang mga reaction doon sa ating question of the heart. Maraming matsalam po sa inyong lahat. Again, this has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat po kayo lagi. Makinig buong araw sa Heart FM para manalo sa ating The Price is Right. Dr. Heart here and...
1: George.
0: Ingat, take good care. Always remember, we heart you.
2: What if I told you that I fall? Not like the way you say my name.

0: Heart 92.7.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at detoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso.
2: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 98.7, 93.7 Hot FM Bukidnon. Eto na, nabubulol na tayo ha. Kasi Friday eh. Ano ba yung nasa Friday? Di ba kanina enjoy na enjoy kayo dun sa ating Kinky Friday sa programa ng Dr. Heart at ni George sa Music from the Heart. Ha. But anyway, patuloy pa rin ang ating mga tugtugan dito. Magagandang musika. At syempre, andito na po kayo sa ating programang Heartbeats, ha? Yung araw-araw niyong kasama sa paniood to. Diba, mapasarap ma yung ulam natin. Lalong sasarap yung ulam natin dahil dito sa ating programa, ha? Anyway, oras natin 11:39. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning once again sa ating mga sweethearts. Kumusta po? Ano ba yung plano natin na mamaya? Mas mabuti na yung di planuhin, di ba? Kasi matutuloy palagi yan. Kaya wala lang, hilom-hilom lang tadi ha. Pinakalit lang ato mga desisyon later ha. For sure, ang dami pa namang tira dun sa sahod nyo. Oh, pitsa 15. Huwag nyo mo nang bayaran yung kuryente at saka tubig. Anyway, good morning and happy have a listening kay Joseph Ranara. Eto na, happy Mongo's Day na daw kay Joseph ha. Kailan kaya itong maglilibre ng Mongo si Joseph? Happy have a listening sa iyo mo, Joseph. And of course, ang ating sweethearts dyan sa may Divine Shepherd ha, J.O. Flower Shop. Good morning to you, Brother John Ross. Eto rin yung nag-aabang tuwing Biyernes kasi paborito rin niya yung Mongo. O, bahala na yung mga arites natin dyan ha. Ate Carla, good morning sa iyo mo. Grabe, nakaka-enjoy talaga itong mga videos ni Ate Carla. Parang mahawa ka rin sa pagkembot-kembot niya, di ba? Hi to you, Ate Carla. Maraming salamat. And don't forget to keep on listening dito sa Heart FM. At saka keep on dancing na rin po. Happy listening sa mga kasamahan mong mga Zumba Momshies natin. And of course, kay Monsur G. At saka sa kanyang lovely wife. Mga kids niya. Napaka-sweet yung mga kids niya. Ha? Si Asharky Boy at saka si Elsa Girl. Happy listening po sa inyo. And happy listening din sa ating mga karinderya ngayon, mga eateries natin ha, na nakatutok palagi dito sa Heart FM. Ang Fort ID, nakikinig sa atin. Shoutout po, snappy salute sa lahat ng ating mga kasundaluan. At syempre naman ang ating mga drivers ha. Happy listening po sa inyong lahat. O siya, padala nyo na ang inyong mga shoutout. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. 1141, magbabalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

0: 11:51 ang oras natin, sweethearts. At kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartbeats. Siyempre, first hour pa po ha. Kasama niyo Heartbeats doon hanggang alauna. Kumusta na? Yung mga ibang hindi pa kumain. Ako, kumain ka na dyan ha. Wala na talagang magyaya sa'yo. Hindi, ako na lang ha. Sige na, kao na di ha. Happy, happy listening ha sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may yung paborito nating RMN ha. Oh, dyan sa may Vamenta, happy, happy listening sa lahat ng kumakain ngayon dyan sa Ramis. And also, dito din sa may Ladao, sa may Gusa, ha? Malapit sa may Coastal Road. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Nako, ang sarap talaga ng, ano ba yun, yung linungag na saging, tsaka higop-higop sabaw sa RM. Happy, happy listening sa lahat ng mga humihigop ngayon ng sabaw. And happy, happy listening din sa ating mga drivers ngayon, ha? Papahinga na sila. Oh, para at least mamaya wad-wad na naman, balik wad-wad na naman. And sa ating mga green GSM drivers and of course yung puti taxi drivers natin. Happy happy listening po sa inyong lahat. Oh, enjoy na enjoy lang. Enjoy lang tayo sa ating mga music. Ay, huwag niyong kalimutan kung meron kayong mga pabati. 0917-1579-927, 0961-8924-927. 11:53 ang oras natin. More music sa aking pagbabalik. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Shout to the
2: heart! Can you feel my heart? This is 92.7.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Mark FM News Update.
1: Nakabalik ng ligtas at kumpleto sa Northern Mindanao ang 901 na police personnel ng Police Regional Office 10 matapos tumulong sa pagpapanatili ng seguridad sa sinaguang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao UBARM. Ayon kay Police Major Joan Navarro, tagapagsalita ng PRO 10, walang naitan ng insidente na kinasasangkutan ng kanilang mga tauhan bago, habang at matapos ang halalan. Nakatakda namang bumalik sa kanilang mga himpilan at assignment ang mga pulis kapag natanggap ng direktiba mula sa kanilang regional director at sa PRO bar. Samantala, sinabi ni Navarro na bibigyan ng pagkilala ang mga pulis personnel bilang pagkilala sa kanilang serbisyo at sakripisyo kabilang ang paglayo sa kanilang mga pamilya upang matiyak ang seguridad at mapanatili ang kapayapaan sa panahon ng halalan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 1219 ang Honest natin, sweethearts. And welcome po sa second hour stretch ng programa nating Heartbeats. Thank God it's a Friday, Biyernes na Biyernes. Batiin natin ng happy, happy listening ha. And kay Joseph Paklihan, dyan po sa may Consolacion District 2. And also, good morning and happy, happy listening daw sa ating mga sweethearts dyan sa may Iligan City. Happy Dandy Festival po. Maraming maraming salamat ha. Sa ating ding mga sweethearts natin ngayon, nakikinig dyan sa may Minglanilla, Cebu. At syempre, sa lahat ng mga OFWs natin na nakikinig over our streaming app, happy, happy listening po sa inyong lahat dyan ha. Pampawala po ng homesick. Basta nakatutok dito sa Hard FM ha. Ay din sa mga kumakain natin mga sweethearts dyan po. Sa may hangover meals, sa may NHA Kauswagan. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan ha. Kay Gina Ravidas ng Luyong Bumbon. And also kay Paring Demsoy. Maayong udusay mo, Paring Demsoy. Kao na, Paring Demsoy! Para magluto na pagkaon niyang hapon ha. Kung gusto ka magluto, pwede rin ka magpadaplin diya. Paring Demsoy, para magluto dahil. Alright? 1220 ang oras natin. More music sa aking pagbabalik. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
3: Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bogidon, 12:36 na po ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, DBTin. And happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Chinkiti. Hi ka Miss Jenny, Miss Jenny Lou, kay Jensky, Miss Bunalos, and also kay La Chica. That's coming from T-Bus. Right over si Timas the Demon Cagadas sa may Eden Solis in the Hag. Hi na din po sa kanilang resto manager na si Mr. J.M. Bunalos, and also kay Juleska Estanio and Enad Estanio to kina ba to? Kay Eric Danlag, ang former Max resto nila dyan sa may Eden Solis. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Hi na din sa ating mga sweethearts dyan sa may Santa Cruz Village Zone 8 sa Tisha Eatery. And once again, hi kay Mr. Ryder. Gusto ko lang makita to si Mr. Ryder, ha. Ito yung nagpapasaya ni Ry. Happy, happy listening po sa inyo. And hi na din po kay Mayor Miles, kay Lola Amy Balumadres, ang ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan ng BBQ family natin. Nako, magkakapera ako. Bali ako, kakain kami muli dyan sa may Tambayan, sa may BBQ. Ang sarap-sarap ng kanilang mga barbecue dyan, ha. Oy, baka naman sponsor na. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan, ha. And hi na din, at saka happy, happy birthday sa may birthday ngayong araw na to, ha. Oh, the 18th of September. Happy, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Hi kay Doc Glenda, Doc Fides, and also kay Sam, kay Ina, and also kay Jib Jib. Happy, happy listening po sa inyo. Kitoda drivers, mga poging drivers natin. Happy, happy listening po. Mayong udto sa imo, Kuya Noel. Anyway, magbabalik ako with more music. Patuloy na tumutok dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn to right.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash.
5: For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa bonus, dibitin!
7: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
8: Hey, it's midday.
1: Feel your heart
8: with Heartbeats.
1: Heartbeats on Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Lines. Hi kay Mommy Lynn Gales at saka sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa my Megan's Eatery. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Ito na ang ating The Price is Rise Overload. And of course, paikot na tayo sa ating spinning wheel, ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. Dito tayo huminton sa may barangay Bayabas. Bunot na tayo dito. Sino kaya yung maswerteng mananalo dyan? Eto po, winner natin from barangay Bayabas. Congratulations kay Carmela Durano. Carmela Durano ng barangay Bayabas. Nako, dalian mo. Punta ka agad dito sa station ha. Magdala ng ID. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenza Boulevard, Ilaya Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises where every piso gets more value. 12:52 na po ang oras natin, sweethearts. Ed Sheeran sa aking pagbabalik. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nagkabata ug nagkadaghan ang adunay na diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Sa makabuhay, painumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nula tanga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa Iaxal Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Ka makabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang Iaxal Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
6: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: 92.7 Heart FM Kagendi Orovi 93.7 Heart FM Bukidnon 135. Hello, maing hapon, mga sweethearts. I so really wanna spend this kind of afternoon with you. Alam mo, medyo gloomy yung panahon. Tapos yung love songs ko lang, yung naka-background, na bang ikaw, naiisip magkakape ba ako mamaya? ngayon na. Busog pa man ko, Giorgio. Sa mga kumakain ngayon, sa mga tapos na kumain, sa mga nagre-rest, sa mga nagsisiesta, let me be with you. I'll join you on your siesta. So, ngayong hapon, ngayong Biyernes, hala. Alam ko pag mga ganito pag mga days after sweldo, mga 2 to 3 days may pera pa konti. Kaya baka mamaya may mga gala at mga plano. Well, mga sweethearts, bring us with you. Oo, andito kami para sa inyo 24 oras. 7 araw sa isang linggo. Oo, isama nyo kami ha. Anyways, let's greet some people. 0804, Mami Ilingales ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Nagang salamat sa inyong lagi pagpaminaw, ang Gales family. Si Tatay Nicolas, si Sir Glenn. Hi to 7186. Miss George, I'm back again from my long vacation in Tambulig, Zamboanga del Sur. Miss the beautiful and maka-in-love na music of your station. An avid listener. Shoutout ko sa ako mga silingan diha sa may Camp Evangelista Patag CDO. Good afternoon. Mayong hapon. O, diba? Wala lang. Gusto ko lang. Gusto ko lang i-feel yung moment ng kanta na yan because it's really, you know, it makes you feel that really no words can say how much you love a person. Diba? Basta pagmamahal na talaga, nako, di ko mambibigoy. Kung ikaw may gusto kang i-shout out na mahal mo sa buhay, someone special, i-text mo ko, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. If you're online, don't be shy, drop your messages through Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 136, let's go. I got more for you. You better keep it right here. So Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. It's you. It's you and always been you. George po, hanggang alas tres. I know. Nakaka George, parang nakakaisip tayo ng malalim dito. Sa mga mga love songs mo. I know. By the way, just wanna let you know that as I checked here, it's the sabi nila Respect Day. Also, happy Respect Day, everyone. Diba? That's the core of love, respect and trust. Oh, something you learned from me this afternoon. Magbasa tayo. Hello kay 2995. Ay yung Oro Zena Ball Club nasa Balulang pala yun. Maraming salamat ha sa inyong pakikinig. Kung baka gustong isali ninyo si Jason Steele for your basketball league sa inyong ball club. Mahilig yun. Oh, ito si 1419. Shout out sa welder na si Chai Selgas, Daniel Simacon. Nga nagwadwad sa trabaho from Ace Queen Fabricator. Diyan sa may Marlogs kanituan. Thank you. Maraming salamat. Mwah-mwah. Happy tawag nun. Happy listening while you guys are working out there. And gusto ko lang din batiin ang Ace de Oro commercial. Maraming salamat ha sa inyong pakikinig. Kaway-kaway di ha. Oh. Maraming salamat. And later, I'll be giving away some blessings. Yes, bugas at groceries. I know. Malaking tulong ito. Kaya ikaw, antabayanan mo yan ha. Maybe you'll be the next one to bring home our The Prizes Rise Overload. Ito na, mag-text na kayo sa akin. Bilis. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City, 2:33 on the clock. Let me go ahead and play my next week. You keep it right here, so Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hindi na intinado, puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong, kaya nagkinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Kumulto akong siguro nga, pinuot-untuin ko kung sa akong angay, tumarun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamoy na ay, gipamati, pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay, kay Murray makatamag sa atong kinabuhi.
3: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation. Ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil-Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil-Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil-Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, Iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro 93.7 Hearts FM Bukid Noon. Sweethearts, nakatitig na lang ba sa kisame? Inoktok George, dagan ke problema up here. But we're relaxing and we're unwinding. Kasama ng mga love songs dito po sa Dear Heart ngayong Biyernes. Amping tanan ha. Kasi ang weather parang hindi mo madidikta ngayon eh. Ayan o, medyo nagalandong na sana. But better be ready than sorry, right? Sa mga aalis, ano yung hindi dapat kalimutan? Payong very good. Sa mga nakamotor o raincoat ha. Para sa'yo at sa mga bata para di kayo mabasa. A little reminder from Ate George. Okay. 1419. Shout out kay sa kanilang welder na si Chai Selgas. Daniel Sumaco na nagwadwad sa trabaho from Ace Queen Fabricator. Dyan sa may Marlags Kanituan. Thank you for listening, Kevin. Dyan sa may Kugon Kevin Enterprises. Hi to Miss Alfie, Miss Irene, kay Sir Dennis, kay Sir Jasper. Sa tanan ha. Kay Miss Alfie, thank you. Kay Sir Kevin din, daghang salamat. Sa inyong laging pakikinig. Well, yung inaabangan natin. Let's go ahead and do some blessing giving. Sabi na eh, blessing dito sa The Price is Rise Overload. Ayan na siya oh, ready na siya oh. Ikot ka ha, let's go. Ikaw lang yung pinapaikot ko, promise. Hindi ko kayang paikutin ng mga tao, ikaw lang. Ruleta. Eto, okay, sa mga nag-aabang, sa mga winners pala kanina bago ko mag-announce ng winner ko ngayon. Si Christita Tadio ng Barangay Bayabas, George Abesha Jr. Diyan sa may Barangay Kamamanan, Ramonal Village. Mayan Fuentes ng Barangay Carmen at si Carmela Durano ng Barangay Bayabas. Eto na. Alauna. Sa ating winner ngayong hapon, dito ako bubunot sa Barangay Lapasan. Barangay Lapasan Dropbox. Ay, narito na. Ang nabunot, ang maswerteng winner ko ngayon ay Barangay Lapasan lang kanyang address. Congratulations, Rafi Tantoy. Rafi Tantoy ng Barangay Lapasan, come on down. Bring your ID with you. Fifth floor, FICO Admin Building. Dito lang po yan sa may Elias Street, Vamenta Boulevard, Carmen.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Isinusulong sa Cagayan de Oro City ang pagpapatupad ng mas mabigat na multa at parusa laban sa mga kolorong na sasakyan na target maisakatuparan ng pagsapit ng Oktubre. Sinabi ni Councilor Eric Salcedo, chairperson ng Committee on Public Utilities, na kinakailangang higpitan ang mga hakbang laban sa mga iligal na namamasada dahil nakadaragdag umano ang mga ito sa pagsisikip ng trapiko sa lungsod. Ayon kay Salcedo, pinag-aaralan pa sa committee level ang pag-amyenda sa city ordinance na sumasaklaw sa mga kolorom, kabilang ang sidecar, bao-bao at motorela. Iminungkahi rin ang pag-impound sa mga sasakyang mapapatunayang walang kaukulang prangkisa o iligal na namamasada. Layunin ng panukalang amyendahan na mapalakas ang pagpapatupad ng mga regulasyon sa pampublikong transportasyon at makatulong sa pagresolba sa problema sa trapiko sa Cagayan de Oro City. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Thunder FM kagayan the Oro City 93.7 Thunder FM Buginoon. Weekend 16 minutes down 3 o'clock. Isang magandang hapon po sa inyo lahat mga sweethearts. Welcome po sa ating program. This is Hard Afternoon Drive this very beautiful Friday prelude para sa ating beautiful weekend. Ano pa nga ba? Siyempre, isa na namang masarap na pagsasama ngayong hapong ito. Ang pagsasaluhan natin. Ay! Yay! Yay! Kumusta naman ang lahat, ha? Ako, medyo maganda naman ang ating paligid, di ba? Yung weather natin, mga kind of fair. Hindi naman ganun katindi ang sikat ng araw. Ang katulong talaga kapag medyo cloudy, ano? Kumusta naman ang lahat? Kumusta naman ang araw ng Biyernes natin? Simula ng araw mo, kumusta? Halos pagtatapusan ng araw natin. Very end of time na tayo ngayon. Pwede ba mag-update kayo? Just in case lang. Mag-maritesan muna tayo. Pwede pa naman. Hindi naman porket hapon na hindi na pwede mag-maritesan. Akala nyo sa buntag lang nagmamarites? Hindi ah. Oo. Ano yan? Lahat yan ng oras. Pwede. Madali na, i-text mo ako. 0961-892-4927. Hintin natin natin. 0961-892-4927. O pwede naman. Sa isa pa sa 0917-1579-927. At 0917-1579-927. We get 7-10 minutes down 3 o'clock. Kapag sa break muna tayo siglit. Magbabalik tayo with more. Magandang hapon po sa inyong lahat mga sweethearts. Padayon na sa magpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7. Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM again, the other city, 93.7 Thunder FM, booking on over October for you with Econ at 29 minutes down 3 o'clock. Auto City sounded the Kevin Enterprises, where your piece gets more value. It also brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go, sa sulit. 27 pesos SRP lang. Aba, magandang hapon, maayong hapon ha. Kay Brother Demsoy Robles, thank you so much. Merienda time na, parin Demsoy. Ano man ang iyong pinagkakaabalahan dyan? Efren Nuwayan, 98 days na lang daw, sabi niya, bago magpasko. Abay, alam mo na, ha? Ibalot na, dapat ibalot. Pangalanan na mga dapat pangalanan. Hindi na basta binabalot ang mga regalo o nilalagyan na agad ang pangalan niyan para at least alam mo kung sino ang wala pa. Pakalimutan mo pa, ha? 98 days na lamang, ano? Parang hinihila na yung araw ng Pasko. Papalapit na ng papalapit. Papunta na naman tayo sa planning ng mga Christmas parties. Papunta na naman tayo sa planning ng mga exchange gift. Di ba? Papunta na naman tayo sa planning ng kung saan magbabakasyon. Na yun! Di ba? Quite excited about the upcoming Christmas, huh? Magandang hapon sa lahat ng mga motorista natin. Si mga rumara dyan sa ating mga lansangan. Naka-Heart FM ka. Oy! Maraming salamat sa iyo, ha? Enjoy the music that I will be floating back here. Samantala, naku, enjoy nyo lamang. Yung mga pangalan din. Naku, sigurado mag-enjoy. Yung mga pangalan mabubunot para sa ating The Price is Rise Overload. Yung iba nag-enjoy na kasi nabunot na sila. You know? Yung iba nakapag-claim na eh. O, ikaw na lamang, hindi ka pa nakakapag-claim. Pero i-re-announce ko yung mga pangalan mamaya. Baka ikaw nga yun. Ikaw na nakatutok sa atin ngayon at nangikinig. Alright? 31 minutes down, 3 o'clock. Another break is in here. Magbabalik ba tayo with more? Magandang hapon sa tanan! Sige, padayon lang kung ano man ang iyong pinagkakaabalahan at ginagawa dyan. Ha? Manatiling nakikinig dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko!
1: This is Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Mrs. Virginia Romanos, 71 years old, Planang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang finding na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala agad ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi, 2 capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
4: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM again, the Auto City, 93.7 FM again on. We get 43 minutes down, 3 o'clock. It's Taylor Swift, Open Light. Ha, magandang hapon. Teka muna, sina Andres at lahat ng mga De La Fuente family. Magandang hapon sa inyo. Maraming salamat ha. Diyan sa may partiyan ng J.R. Borja. You know, talking about J.R. Borja, nakikinig din sa atin dyan. Somewhere, J.R. Borja, I should say. Dyan sa may, Abamonga Eatery. Yan, ginagtanong sa inyo lahat. Kinawain pong sa akin na Tita Evelyn. Sa kaba na yan. Mahaba kasi yan eh. Actually, abot ang gantula yan, di ba? Oh, J.R. Borja. Oh, kasama ng lugar yan. Yung, at ako dito, kinalalagyan ninyo ngayon. Yan, magandang hapon sa inyo. Basta nasa may along J.R. Borja kayo. Maraming nangyayon siya may J.R. Borja Street. Eh. Yan, yung street na yan. You know. Maraming salamat din. Magandang hapon. Salamat po ng mga bus drivers. At siyempre pa, salamat po ng mga nakasakay doon sa bus driver na naka-hard FM ngayon. Yan, maraming salamat po sa inyo. Just enjoy the music that you are hearing. And, you know, at siyempre, marami pa magaganda may usay ang ipo-float natin ngayong habang ito. Eh, eto muna yung mga pangalan ng mga nanalo ng bugas, oh. Baka maubusan ako ng oras mamaya, eh. Diba? Maubusan ako kaka-shoutout sa inyo. Eto muna, i-re-announce ko muna yung mga pangalan ng mga nanalo ng bigas at groceries para naman magkaroon kayo ng enough time, you know, para mag-proceed dito. Oh, dito sa aming studio para mag-claim ninyo ang inyong pa-premyo. Yung mga babanggitin ko mga pangalan, ha? Mga nanalo po ito ng bugas at ng groceries. Congratulations sa kay Monica Grace Abobo ng Bakonga Street Lapasan, ha. Congratulations Monica Grace Abobo ng Bakonga Lapasan, nagkadaugkag bugas at groceries. Ganun din si Annalyn Armesin. Annalyn Armesin ng Mahayahay Bayabas, congratulations. Ganun din kay Raymond Osorio ng Jasmine Street Zone 3. Jamon Osorio ng Carmen, congratulations, nagkadaugkag bugas at groceries. Ganun din kay Georgia Abao. Georgia Abao ng Bulwa Zone 5, nakadaugsan kang bugas at grocery. Samantala, ganun din kay Elmo Macaranas ng Parola Macabalan. Elmo Macaranas ng Parola Macabalan, congratulations, nakadaugsan ka. Si Jonah Idulsa ng Manuel Vega Consolacion. Jonah Idulsa ng Manuel Vega Consolacion, congratulations, nakadaugsan kang bugas at groceries. Teka muna, dun sa nakalipas na bensya naman. Eh, eto, si Vincent Octubre ng Raptor Taxi. Vincent Octubre, ha? Nakadaugkag bugas at groceries. Pumunta ka dito. Bring your valid ID. Sama na natin yung si Rosalie Santiago ng Gusa. Rosalie Santiago ng Gusa. At itong driver ng Zoren Taxi. Si Raul Montalba. Raul Montalba ng Zoren Taxi. Congratulations, nakadaugsad ka. O bugas at groceries. At the last but not the least, si Hilda Calubnas ng Agustin Valley Homes, Carmen. Hilda Calubnas ng Carmen, congratulations. Yan po yung mga nanalo ng bugas at ng groceries. Pero may brand new winner time mamaya. Abangan natin yan. 3:46, pause for another break here. Magbabalik ba tayo with more? Magandang hapon sa tanan. Padayon lang sa Magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Goal.
1: Heart 92.7.

0: Dari 2.7 Thunder FM kagayan the Oro City. Dari 3.7 Thunder FM booking on. We get 14 minutes down 4 o'clock. Hey, that's a Dua Lipa for you with Dunstan 9-Away. Last hour ng ating program. Final hour ng tugtugan ngayong hapong ito. Siyempre pa, hindi naman yung tugtugan, I mean, the total tugtugan. Pero, you know, talking about the tugtugan lang ngayong hapon until 5 o'clock. Habang nasa rush hour, I should say. Magandang hapon po sa lahat po ng mga naiipit na sa mga build-ups ngayon, na traffic. Kumusta naman ang lahat? Sana'y relax pa rin. Sabi nga natin, kahit na gaano pakatindi at kasigip ang daloy ng trafiko, kung maluwag ang kaisipan natin, yung mga isip natin, yung mga mindsets natin, wala yan. Hindi tayo maapektuhan yan. Kita mo yung irony, ano? Magandang hapon! Isang good afternoon sa mga taga... Ano to? Pag-asa Pawn Shop sa may Savior Branch. Magandang hapon sa inyo sa kanilang operation in charge kay Mama Glyza Kapangpangan. A big shout out ha. Sa inyo lahat dyan sa may Pag-asa Pawn Shop Savior Branch. Maying hapon! Sana'y magandang inyong mga hapon dyan. Ganun din, Gina Matias. Matty. Ayun no, galing na nga pala sa kanya ito. Ito pa. Si L, ano? Watch me. El Juarez Vlog. Yun pala yun. Shout out, ganda ng music ng Hard FM. Ako ang galanog-lanog daw sa may Pakana Street. Magandang hapon. Maraming TY sa inyong pagpaminaw, dihang dapita. Sana'y maganda ang inyong mga hapon dyan ha. Sige. Ito magandang hapon din. Sandali lamang yung ating text line. Buksan muna natin. Maraming hapon daw sa may Mar Barbershop. Kina Jemar, kay Tony, kay Carl, kay Melon, kay Glyza May, na among nail technician. Nag-iisa nila prinsesa dyan. Maraming salamat. Ulitin natin yan. Nasa may Mar Barbershop, yung mga gwapo natin mga barbero. Kay Jemar, taas kamot. Kay Tony, say present. Kay Carl, Melon, kay Glyza May. Salipit ang TLD, habi. Asa kanila mga customer na always sa background ng Hard FM. Kaya maganda ang gupit dyan kasi naka-Hard FM eh. Di ba? Magandang umaga! Ano to? Ang Hard FM. Lahat ng Grab Taxi naka-Hard FM. Wow! Thank you. Shout out sa Grace Wing Hardware and Gaspol and Palm Hardware. Kamusta po ngayon lahat dyan? Maraming salamat. Merienda time. Biyernes na. Merienda na dyan. Lagi ko sinasabi, nagpamerienda na ba si na ma'am? 4:17 at the club. Palapit na tayo ng palapit sa ating draw. Abangan nyo yan mga sweetheart. Napadayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Ko.
1: This is Hard 92.7.
0: Hey, 4:17 times are brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Play!

0: 92.7 FM ke gaya the order city 93.7 FM get on ticket for 29 at the clock cup of joe for you with Bahina. That song was brought to you by Fresca Tuna. Go go go sasulit 27 pesos SRP lang. Ay kinig sa atin ng mga apo daw, ano to, mga apo ni Mama Ping Ping. Ayan o, kay Mama Ping Ping o mga apo sina Nenil, MM, ganito kay Mimi, kay Maureen, and kay Asher ng Don Carlos. Maraming salamat sa inyong pakikinig ha. Si Jokens, sabi niya, kusog kayo ang Hard FM, galanog-lanog jod. Oh, dagang salamat. Yun o, shout out sa may Mars Laundry Hub, sa may Ilayang Carmen, kay Richard, good afternoon to Christelle May, and the Christian May, ay sa akong manghod nga si Marlon Villarte. Yun! Maraming salamat sa inyong pagpaminaw dihang the bida. It is at 4:30. Ito na muna ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
0: Kasalig din natin, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, mayang hapon!
2: Mayang hapon, si Samstel. Kanina, galing tayo ng Carmen Market. May kaluwagan pa naman, maliban lang dyan sa isang private school dyan, Jason. May build-up na po. Diretso-diretso, papunta po ng Apoville. Sa Apoville, may kaluwagan pa naman. Yung bulwa natin, Jason, maluwag. Maluwag ang bulwa, both sides highway. Diretso-diretso, papunta po tayo ng Ganituan. Maluwag na po ang Ganituan. Jason, hindi katulad kanina kasi inaayos na po yung repair na water tank. Paakyat tayo, Jason. Pupunta po lang tayo ng SM Uptown. May kaluwagan po naman dito sa ngayon, Jason.
0: Ayos! Sige, may pasero ka ngayon. Narinig ko eh.
2: Si Ma'am Ann at si Ma'am Bebe.
0: Sige, sige, sige. Alright, maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho. Tapos ingatan si Ma'am Ann at saka si Ma'am Bebe ha. Okay. Dagang salamat sa iyong report, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
2: Ayan ang latest sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Hard Pasada Group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Hard FM Road Traffic Alamin.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresca tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresca tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng fresca tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM kagaya the order city 93.7 Thunder FM bugin on time right now. We get 41 minutes down 4 o'clock. Meghan Trainor for you with Better When I'm Dancing. Oh yeah. Ah, sige lang, ipadayon lang ha kung ano yung mga pagsasayaw meron kayo dyan. Ano mga ginagawa ninyo? Shoutout muna ang ginamang Roseline Yelas Lavistre. Maraming salamat po sa inyo. Ano, student pa rin to si na mam, ano? At lahat ang mga kaklase mo dyan sa may testa. Ha? Good afternoon. Thank you so much. Enjoy being a student. Shoutout ha. Maraming salamat. Alright, wait lamang. Sa lahat muna mga nag-aabang ng swerte. Abay, eto na. Swerte na. Oras na para mamigay na tayo ng bigas at groceries. O, paminaw. Pinita natin ang ating last winner for today. Roleta Select. Ang aming studio, nandito lamang sa may FICO Admin Building, ha? Mamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Driver! Mabuna tayo sa dropbox sa mga driver. Isa lang iyon. Oy, ayay! Taxi driver. O, taxi. Ang pangalan ng kanyang taxi ay Marjun Taxi. Ang pangalan ng driver ng Marjun Taxi na nakadaog ng bugas at groceries, Jose Leong. Jose Leong ng Marjun Taxi. Congratulations, nakadaog kang bugas at groceries. Samantala, ito po yung mga pangalan ng mga nanalo ng bigas at groceries para po sa araw na ito. Congratulations kay Christita Tadio. Nang Bayabas, congratulations ha, nakadaog kang bugas at groceries, Christita Tadio. George Abesha Jr. ng Ramonal Village, Kamanan. That's a George Abesha Jr. Ganun din kay Mayan Fuentes ng Carmen. Mayan Fuentes ng Carmen, congratulations. Nakadaog sa kang bugas at groceries. Ganun din kay Carmela Durano. Carmela Durano ng Bayabas. Rafi Tantoy ng Lapasan. At ito nga si Jose Leong ng Marjun Taxi. Congratulations ha. Madali na magdala ka ng magdala kayo ng inyong mga valid IDs. Sabay niyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, muli mga minuto ng ating programa. Meron pa tayo nalalabing ilang mga minuto. Kaya naman standby gihapon mga sweethearts.
1: This is Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
6: Ay, grabe mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
5: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
6: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
7: Sus, unsa o naman ni oy? Unsa o naman ni oy?
5: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
8: We got you!
5: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload! The price is rise. Overload.
9: Overload? Tama.
5: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload.
1: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
10: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 FM again, the Oro City, 93.7 FM, you know, we get 5 more minutes before 5 o'clock, Wonderwall, several Oasis for you. Hey, I guess that's about it for me. Pero bago ang lahat, isa-shoutout muna natin ang mga taga-SMK UK-UKay talaga naglanog-lanog ang kanilang mga monitors. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana maganda ang inyong mga afternoon. Alright, yung lahat ng mga nandyan, yung mga namalik. Dyan sa may SMK UK-UKay sa may Usmeña. May hapon, mga taga-Novo Department Store, may hapon saan. Yan, sana maganda ang inyong mga hapon dyan. Pinayadra pa tanan, no, sa may Novo. Yung mga taga Marlong RM Station sa may Kogo nito, ha? You know, talaga naman, no, nakikinig din sa atin. Mga taga Ace de Oro! Kamusta po kayo lahat? Sana maganda ang inyong mga afternoon. And sana nag-enjoy kayo dyan, ha? Sa ating mga music. And syempre pa, yung mga taga Kevin Enterprises, good afternoon, just the same. And merenda na. May-may ng konti, mag-out na rin naman sa trabaho, yan, no? Pero hindi pa siguro.

shoutoutan. Para po sa mga gustong mag-shoutout ng live, si Harvey Stonyan at Heartlines. Yan ang ating program, 7 till 9 o'clock in the evening. Paalam na po muna. My name is Jason Steele. Padayon sa Magpaminaw, dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation. Ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
3: Ang akong anak mao si Yuri Shen Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labontoran, Davao de Oro. Una jud gi kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gi pa check up. Wala man gi pauli sa doktor, pag uli na mo nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gi pa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya kada gabi. Ikaw naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maon na kung ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Heart FM Time. It is now 5:48. Heart 92.7.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyos na bunturan Davao de Oro. Una jud kalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gi pa-check up. Wala man gi pauli sa doktor pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gi pa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo mata ko kadlon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na kong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Shock to the heart!
5: Can you feel my heart?
6: This is 92.7.
7: This is Heart 92.7.
8: This is

0: Heart FM time. It is now 6:02.
1: Heart FM News Update.
2: Inaasahang mas bibilis ang pagpasok ng mga negosyo at pamumuhunan sa Northern Mindanao at Caraga kasunod ng patuloy na pagbaba ng bilang ng mga armadong miyembro ng New People's Army o NPA sa rehiyon. Ayon sa 4th Infantry Division of 4th ID, nasa 10 na lamang ang mga natitirang miyembro ng NPA na patuloy na tinutugis ng militar. Sinabi ng 4th ID na nakatutok ang kanilang operasyon sa 8 natitirang rebelde sa Ginoog at Claveria, Misamis Oriental, habang ang 2 nakatakas sa Agusan del Sur ay itinuturing ng mga ordinaryong kriminal. Ayon kay Lieutenant Joe Patrick Martinez, tagapagsalita ng 4th ID, malaki umano ang naging epekto sa moral na grupo ang pagkamatay ng kanilang leader na si Julia Cagadas alias Careda. Inaasahang makakatulong pagpasok ng mga negosyo sa paglikha ng trabaho, pagpapalakas ng lokal na ekonomiya at pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residente sa mga dating conflict-affected areas. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.
3: Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 6:32.
1: Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
2: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
0: Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
3: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mog dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak, mamata ko kadlawon masakit jud kaayo magkinugos ko niya. Buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iya hang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 33.7 Hot FM Bukidnon, 8 minutes after 7 o'clock. Good evening, happy Friday evening everyone! Welcome po sa ating programang Heartline. Sama-sama na naman tayo hanggang alas 9. Dito lang of course sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: 7:27 ang oras natin, sweethearts. At kayo nakatune in pa rin dito sa Heart FM 92.7. Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. Siyempre kasama nyo pa rin Harvey Stone on a Friday evening. Yung iba is nakaubos na ng dalawang set. Oh, grabe. 3 sets coming. Bye-bye. Bye-bye na sa mga maglalaro pa ng mga pickleball, ha. Happy listening po sa inyong lahat. Nako, grabe ang pamaol na to. On your own. Happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Villamar Subdivision. Of course, andyan po yung kumpare ko, ha. Si Uncle Fern. Happy listening. Kumpare, grabe, ha. Diba? We're talking about the future, man. And also, hi din kay Mommy Faith. Happy listening po sa inyo. Try natin, check natin, ha, kung pwede pa nating matugtog yung paborito po ni Uncle Fern, ha. Yung sa Baby Dolls. Sasabayan yan ng sayaw for sure. Anyway, batiin natin ng happy listening ang ambassadors sa Blitz Bar. Shout out din sa mga passenger na sila Ligaya de Leon and also og mga guwapa, ha. Going to CDO daw. And happy listening po sa inyo, ha. Sabi niya kanina, good morning. Good evening! Happy listening po sa inyo. And also sa ating mga sweethearts ngayon na nagkikinig dyan sa may Minglanilia, Cebu. Happy listening, Doc Glenda. And also kay Doc Fads. At saka sa kanila mga chikiting, ha. Si Ina, si Samsam, and also kay Jib Jib. Happy listening po sa inyong lahat. Maraming salamat. Oh, pwede na daw natin batiin yung mayor nila dyan sa may Minglanilia, ha. Happy listening sa imo, mayor. Sa mga kumakain dyan, ako, for sure, mag-enjoy yung subuan, yung kainan nyo habang nasa background ng Heart FM. Alright? 0917-1579-927 at saka 0961-892-4927. Diyan nyo po ipadala ang inyong mga pa-shoutout. Kung gusto nyong mag-shoutout mismo, kayo mismo yung mag-shoutout sa inyong mga kaibigan, ha. On air, nako, tawagan mo lang ako, ha. For sure, sasagutin natin yung mga tawag nyo. Hi kay Lady M and of course kay Heidi Rons. Namiss ko na kayo, ha. Shoutout po sa inyong dalawa, right? 7:30 na po ang oras natin. Ako'y magbabalik pa with more music. And of course, keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao, kay pertik yung bahua. Pila ka bulan na nako jud nga lubog. Bayat nako, nag-inom ko og XL Makabuhay Plus sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus capsule. Kami isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hello, Chana.
5: Tingin ko pa lang para bang
4: local and proud.

0: Nada by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la, la.
1: La kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, maka-emote, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 7:43 ang oras natin. Oy, good evening kay Arabella ha, nakikinig siya sa atin ngayon. At saka, good luck for tomorrow's district meet na naman. Nako, for sure, go for gold Arabella ha. At saka, wala, we're cheering for you. Diba? Say hi Arabella!
1: Hi Arabella!
0: Wow! O, parang nangihingi lang ng torta. Happy listening once again kay Arabella. And of course, sa kanyang mommy at sa ating mga sweethearts ngayon na kumakain ng sa bahay na ha. Si Marifel! Hello to you, Marifel. And of course, kay Rainier, ang kanyang husband. At saka sa kanilang pamilya, happy listening po sa inyong lahat ha. And hi din sa ating sweethearts dyan sa may Mars Laundry Hub. Sa mga naglalaba dyan ngayon, happy listening po sa inyong lahat ha. At saka kung gusto nyong tumawag, 0917-1579-927, 0961-824-927-744. Ang oras natin, sweethearts, ako'y magbabalik pa right after this break. Tumutok dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
4: Kevin Enterprises,
3: we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
5: Where every piso gets more value.
6: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
7: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
6: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
7: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
8: Sus, unsa, unam ni oy. Unsa, unam ni oy.
6: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
9: We got you!
6: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
10: Overload? Tama!
6: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
2: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
11: Can you feel my heart?
12: This is
13: 92.7.
14: This is Heart 92.7.
15: This is

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 8:13 ang oras natin, sweethearts. Final hour ng ating programang Heartline, syempre on a Friday night. And for sure, itong kanta ng Baby Dolls ngayon, napapasayo na yung kaibigan ko ha. Si Brother Fern, mayong-mayong gabisi mo, angkol. At saka ito yung sasayawin niya ngayong Christmas party, mag-solo siya. Nako, ma-imagine ko na yung costume. Diba? Ito na naman yung mga bentang-bentang pang-presentation ngayong Christmas party, diba? Oh, meron pang sigurong bagong kantang papasok, pero wala. Panis sila nito. Happy listening sa ating mga wad-wad na mga taxi drivers ngayon. Yung mga night shift, ha? Mga night owls natin. Happy listening po sa inyo. Kumusta po? Hindi pa ba inaantok? Ako kung medyo antok na antok pa, ako pwede namang umidlip, di ba? Tsaka mamaya, para at least alive, awake, enthusiastic tayo mamaya, mga mamang drivers natin, ha? Magandang gabi din kay Marivel! Happy listening po sa inyo, mayong pagpanihapon diya sa inyo, ha? And eto, my congratulations, ha? Happy listening, congratulations kay Doc Che and kay Architect Fabs for another clinic. Oy! Congratulations, ha? Opening nila kanina sa may Yakapin Street at saka sa may Balulang. Oh, visit tayo doon. Oh, diba? Ano ba yun? Infinity Smile ba yun na Marifel? Tama ba? Oh, happy listening, ha? Kay Doki, congratulations to you once again. And happy listening din kay Sir Efren Wayan. Eto, nag-countdown din si Sir Efren, ha? Sabi niya, 98 days na lang, Pasko na! Yung sa iba naman is ilang brownout na lang, Pasko na! Anyway, eto, maghihintay ako sa mga tawag niyo, ha? Sa 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Tawag na kayo, batiin nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Kahit yung mga nautangan nyo, batiin nyo. Baka may makuha kayong discount. O di kaya makalimutan nila yung utang mo, di ba? Di natin alam. Who knows, di ba? 8:15 ang oras natin. I'll be back with the music from Earl Agustin right after this short break. Kumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako si Leida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Midako na din siya, halos mindawas ang akong mata. Halos magilak ko, pusingit na ko sa kasakit. Moto, napacheck up ko sa doktor. Gipasitiskan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Tanaminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Heart 92.7.
1: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation. Ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil-Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiyan na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil-Oz Adventure website sa www.philozadventure.com. O di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977. O para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro, ug magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Phil-Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
2: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

0: 8:42 ang oras natin, sweethearts. Ngayon nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartlines on a Friday evening. San man kayo ngayon? For sure yung iba na wala sa bahay, ha? Nako, tamang gimmick lang on a Friday. Siyempre, deserve mo yan, di ba? After a hard day's work, after, di ba, yung mga grabing bang-bang na trabaho. Oh, dapat at least meron tayong isa o dalawang set man lang ngayong gabi na to. Anyway, enjoy! At sana uwi ng bahay, ha? Kung di na makayang mag-motor, ako, mag-taxi ka na lang. Ang daming taxi dyan, ha? Yung green at saka yung kulay puti. Pili ka lang, ha? Oh, peace na sila ngayon! Happy listening sa ating mga sweethearts, ha? Mga taxi drivers natin. Mayong gabi sa inyong tanan. At saka, batiin natin ng happy listening yung mga sweethearts natin dyan sa may Kamayan sa Manokan, si Dexter Algimark, Ramil, Michelle, and also kay Enrico. For sure, close na sila ngayon. Naglilinis na. Nasa background pa rin nila yung Heart FM. Paratis, diba? Malinis na malinis yung store nila. Happy listening once again sa inyo. Mayor Miles, good evening to you, Mayor. Kala ko magkita tayo bukas. Oh, sa sunod na lang po, hon, ha? And hi din kay Mama Hazzy and also kay Lola Amy. Happy listening po sa inyong lahat dyan, ha? Ang ating BBQ family. Maraming salamat sa... Alam nyo na, sa pasalubong. Shoutout din kay Dongas Taxi. Taxi. Happy listening sa imo, ha? At yung ating Grab drivers natin, Kagayhaan, and of course yung Team Showbiz Burlasoy. Jerry, may gabi sa mo, Jerry, ha? At saka yung mga pauwi pa lang ngayon ng mga taxi drivers natin, ingat kayo sa pag-uwi. Bagong ligo si Mrs. So, dapat pag-uwi mo, maligo ka na rin para matulog na kayo, di ba? Oh. 8:44 ang oras natin. Ako'y magbabalik pa with the music from El Mano. Kantahan tayo, ha, sa aking pagbabalik, ha, yung kantang tahanan. Like of course, keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hatod na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ad-an.
3: May buhay sa makabuhay.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:31. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Heart FM Time. It is now 10:31. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:30. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Heart FM Time. It is now 1:29. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate na.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 2:30. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 3:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:16.
1: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
0: This is Heart 92.7.
2: Makabuhay na isip event coordinator. Nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Ma-boost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Baleleng, proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This is Heart 92.7.
4: Heart, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 5:41. This is Heart 92.7.
1: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox inyon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nga batukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bungot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay! Ay sa EXL makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:11.
1: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam.
3: Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo!
4: Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
5: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 6:31.
1: Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
1: Z-Ice Purified Ice.
2: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
1: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
3: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di kaha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. E limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala nay lain pa.
6: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 FM ka ganti oras city 93.7 FM bukid on you better check your watch this time right now. We got 13 minutes now, 7 o'clock. Magandang umaga po sa inyo lahat ng sweethearts. Welcome aboard. This is our program. Weekend Hard Hits is on hanggang alas 9 ng umaga. What a beautiful Saturday morning. Kapusta po ang lahat. Weekend na naman. Siyempre, ako lamang ang luma. Ano pa nga ba? Jason Steele po ang inyong kapiling. Lahat ng mga mood natin, bago ha. Siyempre, sa lahat ng mga sweethearts natin na tipong may makalakad ngayon, gising na, yung iba sa inyo. Maybe you're already on your way. Papunta sa inyong mga appointments o kung saan man yan. Ha? Siyempre, paramdam kayo sa akin ngayong araw na ito ng Sabado. Paramdam kayo sa akin. I-text mo na ako. 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. Ano naman ang plano mo para pong sa araw na ito? Ako na bahala sa ating mga magagandang mga dugtugan. Ha? Naku po, araw ng pag-claim. Wala kayong pasok sa inyong mga trabaho siguro, yung ilan. Baka naman na-busy kayo kahapon kaya hindi kayo nakapag-claim ng inyong mga bugas at groceries. Ngayong araw na to, I will be re-announcing the names of the winners para naman makapag-claim na sila today. Okay. Abangan natin lahat yan, mga sweethearts, ha? Sige na, kasabay ng inyong mga pagbababad ng inyong mga labunon. Kaya dito na po ako para sa ating mga dugtugin. Alright, 13 down 7. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Magandang umaga po sa lahat ng mga sweethearts natin dyan. Padayon lang mo sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore.
1: Hard 92.7.

Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. We got 28 minutes after 7 o'clock. Over October for you with Ikot. Hala, sige, paikot-ikot. Teka muna, ipag-driver sa ating yun, mga maagang lumalabas ngayon, paikot-ikot na sila ngayon sa buong syudad. Good morning! Araw ng Sabado, pero wala tayong choice, ano? Sabi nila, kapag Sabado na, weekend, relax. Pero hindi. Oo, padangin kaya mo sa pagwadwad, paningkamot, di ba? Mga motorista natin, siyempre, those drivers na kugihan, may buntag! Hinahinay lang ha, dahan-dahan lang sa pagpapatakbo ha. Sa lahat, lalo-lalo na yung mga taxi drivers natin. And talking about taxi, nakikinig na sa atin itong Raptor Taxi, Ana Lu, o Vincent Octubre. Magandang umaga sa'yo, Vincent. O yung ano mo, bugas at groceries mo, ayaw mo? Punta ka dito para mag-claim mo ang iyong bugas at groceries. Alright? Teka muna, baka dumaan na. Ito na, magandang umaga po sa lahat po ng mga ano pa nga ba? Nagpiprepare na. Hindi ng almusal ha. Nagpiprepare na ng kanilang mga labho nun. Magandang umaga sa inyo. Sige. Umpisahan na yan. Ano pa nga ba? Pero teka muna, bago kayo magbabad ng tubig ha. Magbabad sa tubig, I should say. Abay, kailangan muna. Magkapi-kapi muna tayo. Kape, kaunsa. Para may kusog. Diba? Ang hirap maglaba kapag medyo luya. Diba? Na alam naman na kapag magtatrabaho tayo, dapat may laman ng ating chan. Yan. Ganun yun. Para alam mo na, meron kang energy. May power ka para magkuso. Alam niyo na, ha? Pamahaw siya. Ay, halaba. Magandang umaga. Talking about namahaw. Siyempre, yung mga nagluluto ng kanilang mga breakfast, ha? Maganda kumaga po sa inyo sa lahat ng mga nasa kusina ngayon. Sige, padayon! Unsa ba'y ato pagkaon? Good morning! Si ano, magandang umaga. Ito, napakaaga nating tawag dito, nakatanggap ng mga mensahe. Yung mga taga ano ha, mga taga tawag dito, Kamamanan area. You know, magandang umaga po sa inyo. Lagi na ano, jampak layo lagi ng mga listeners from Kamamanan. Magandang umaga po sa inyo. Siyempre ba, mga taga Buntong Piot, Kamamanan, magandang umaga. Yan, TY, at saka si Jonas Bake Shop. Oo, sa Kamamanan din yan. Naka-Heart FM din. Good morning! Nagang salamat sa inyong pagpaminaw dihang Dapita. Ang Mendoza family, all the way from Kausuagan, maayong buntag, sina Irenea, at lahat ng kanyang buong pamilya. Yan, good morning! TYTY! Alright, aras natin! Hey! We got 729, times are brought to you by Big Shot Hotdog. Kagat pa lang, panalo na! Commercial break muna tayo saglit ha. Magbabalik tayo with more. Magandang umaga po sa lahat. Ako pa rin si Jason Steele. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Usa ka ba kabuhay, Jake?
3: Asay sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sa ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balik-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training, hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag na ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery o para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: break my heart.
1: 92.700 FM ka gyan the Aura City. 93.700 FM ka on. Hey, that's a Dua Lipa for you with Break My Heart at 7:43. That's brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa Suli, 27 pesos SRP lang. Ay, kinig sa atin si ano, si Sir Norlam at saka si Don Don Statham, ang mga driver na pogi ng Green GSM Taxi sa team daw ni Sir Norlam. Yan, magandang umaga. Don, good morning, Don. Maraming tiway, ha? Inapunin mo mga kauban ba? O na maminaw sa Hard FM. Ay, appeal mo ba? O doon sa ating The Price is Rise Overload na mananalo ng bugas at groceries, ha? Ang gawin mo, sabihin mo sa mga kapwa mo driver na, uy, maminaw mo sa Hard FM at i-text ang inyong kompletong pangalan. Kompletong pangalan, tapos ilagay nyo lamang Green GSM Taxi. O, alam na natin yun. Ha? Kompletong pangalan. Juan de la Cruz. Green GSM Taxi. I-text nyo lamang sa 0961-8924-927. Dito sa text line na to, o kung saan ka nag-text ng iyong shoutout. Eto, muna yung mga pangalan na mga nanalo ng bigas at groceries, ha? O, paminaw, paminaw! Nakadaog ang bugas at groceries itong si Hilda Calubnas. Hilda Calubnas ng Agustin Valley Homes. Carmen, ayun o, congratulations. Ganun din si Raul Montalba ng Zoren Taxi. Raul Montalba ng Zoren Taxi, congratulations. Nakadausad kang bugas at groceries. Ganun din si Rosalie Santiago ng Barangay Gusa. Rosalie Santiago ng Barangay Gusa, congratulations. Eto pa, yung mga pangalan ba? Annalyn Armesin ng Mahayahay Bayabas. That's Annalyn Armesin ng Mahayahay Bayabas. Congratulations. Raymond Osorio. Raymond Osorio ng Jasmine Street, Carmen. Congratulations also. Georgia Abaw. Georgia Abaw ng Zone 5 Bulwa. Congratulations. Iba pa mga pangalan, re-announce natin. Mamaya may ng konti lang, ha. Antabayanan natin yan, mga sweethearts. 7:45, another break is in queues. Babalik tayo with more. Magandang umaga sa inyong lahat. Padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call.
2: Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
2: This is Heart 92.7. Cagayan de Oro. The best variety of music all day. Heart 92.7.